Lai yan ni mula ka te po, shila ka la te vi o ro te pa cha kai mai te yo. Ga ga po na le o ga pi la che vi te ga li li to ka. Cha me do me, che sa cho sa pu le ha le do sa pi me, te ga li li o bu ja.

0: lo ya nyu do cha byung ji yo han ne han yu tha lo ko lo ya m ke me je lo ya nyu yo han ne le je le je na a ya nyi ko ni na ha byo du lo ya nyu he ga ne ta na do cha cha ga ti byum le pa da ne la ma ya nyu byum na ko ni hum na ko ni ya pu la ya pu la so hyu la ga ya gu nga ya nya a ju lo ga le mi cha chi kén sa kém mơ lê khung ái nha thì bọn ái thư ái dù ái nè sử hữu la ngá lê mơ dù nọ mẹ nè yá yông ái nha yá yó tí tí lê ý sáng nì mà hữu la thư lo ái nhiều thư tử nà yá wá chôn lê khó khú lê ái dù ái nè sử ái dù ái nè nhỏ lê ngá lê nà yá thư ái sĩ tá yó dô nà lù mì lo ái nhu kém phú lá ní gá thư tử gá lù mì thì bọn ái yá yá wá chôn lê ngá lê ba mơ cho na lo ya nyu ya se ti pula ko ni ni ga me ya ma si da lu wa ya nya ti po na pa yo pula do na ko ni si da ga po ne po do nya nga he le je mi mi la le ma pa si nya me ya ma te do jo tha mi lo ya nyu ti mi ne ya te jo a je do ji lo ya nyu je mi mi ja do ji ya te ho chu tha ne ku lo jo me je ya nya ga pa ho chu tha ne jo na ya ge ma si nya mi lo ya nyu ma si nya mi si da ko pa gu mo mi le ti mi ne po ne online po ne je mi mi nga ye nya online na ga phone lo ye nyu mi ne khu lo ye nyu mi ne khu tu ga pa ya bi bu ka lo ye nyu mya ni ja ji ko pa hi we ko lo bi mi o ja lo ye nyu chi wu wa nga je ye nya mi ne khu lo mi ne khu chi ne khu ma nga de mi ne khu de na hu ga hu a khu na ho ni chi e khu da o pho nga je ye nya chi e khu da o pho lo hu du mi le hu du te ho chu tha ne myo le nga ji che ti che ni che sun de de de de no le nga che hu ne da po de de no le lo ye ni te mi ne ho de san ya yang ya yang nga je ye nya ayo ma mu ju tha na ma da pu ra ma jo na ti po na thai ko ngue la ti po na nyu ne ma jo ni che do ho jo le wa te mi ne ayo ma je na ka thing ba lu na a ju lo wa ne ya yang nga le tu lu a ge je ko ti po na a cho ya ka ko gi le ti po na si da gu mo na na ka po ne hu ko pu ko ne he du ne e ga jang ni jang ni ko lu pi nga ye nya te mi ne ko lu mo na ko ne di ma ko ni cho ba le nga ye nya ti po na ko ni mi cha chi se ke mo ne je mi bi mo si nya na lo ye nyo di ma ko ni da no tho ne je ye nya da no ko na ti hu ti le bu lo ye nyo ti hu ti le sung khong hai tam lua le ya nga ye nya he je ti nga wu wu la nga ye nya ti nga wu wu le sung chue le sa khong le ko lo yo ga na ko cho ba lo ye nyo he go je ti sung je myo je myo la nga ye nya ti sung je myo le hu du na ko ni na ga ko ko ma le ko lo ya du ka na lo yin ko lo yo ha ji a ba bu la ko lo si nya na mo jo tha na ya ke ho he ko ma yin yo yo ha te te gu ne tha ne a cho ne no na ko ja to le to le tha ne ko lo bi se bu ko jo nya ye nyu hu na ko ni ke se ke mo la ku a ye nya ya se he de ti po na lo tu ko ni se se ba i ma le ko cho cho lo yin yo ko lo se he ko jo nga ye nyu pa ne ta na yin yu ji ko ni jo no mi lo ye nyu do e ja tha ga bi na ma ye nyu
1: yo wa na lo na ha ma pa za kha ku che ja lo la me nu kha ji ti ja lo la na ma mya lo pa za kha ku che ja na a chi mi ne u ja la la menu kha jiti jana aje mine jala la jao ka ko lo na oni akha ma bi ja ba ja sho mo mya lo mine nyu na wa so ku mo ne ta le nga nyu e ho na lo adu akha cho ju akha za de je de ko wa so ku mo ne ta le ne e ka o to le ho na lo e mi na ti pa ju na za u she u she na te po e la o to ne ja ja za ne jo ti pa ju na za mi su mi ga jo ha ti pa ti kho cho ha na e u ma ba yo le jo la ana ti pa ju na Yohao Amada, Zamir Amada, Zami Doyo Wao, Manguna, Pahayapa Yohao, Emia Nana, Ekulapo Matilawe, Umbagana, the Tau, Yato Tochabana, the Tau, Baiji Jola, Emina, Hona, Hugakona, Awu Ano, Tolu, Gakoma, Emina. Adua a peu za umenon umenon u lama ucha u wajo la pe ino aduma amiaje ipatama adati daza amiaje bairama gasha negoshi gasha negoshi umina tonyana mutime Totanyana, Zuntanyana, Muzim, Ehoni, Matotanya, Mazutanya, Gilau, Gamadio, Umyadonza, Ino, Matonujo, Umyajoma, Matonujo, Umyajoto, Nujo, Umyajoma, Ehoni, Sukoma Bajina, Ahu Ano Hakuru, Ahu Ano Hanyet, what's up there? Yet never could yak. Whom now you are nationally. Sukoma Bajina, a gume. Ahuano Hulu Gulo, Hulu Mangama Kuwa, Lumama, John Kuale, Eltu, Gadjete, you, Unajame. Ahuano Maguje, you own a Bagulajo, Unaja. I mean, Ina Dumasha Yoshe. Ahula Bumuna, Jepiano, Jekali, Ina Aduma, Tachilio. Micho tayo miho yota uche ado ema sa amyapu amyala jene ukuli ina ayo tinote huka ukuma huka duni aduma manil paji jame manil paji jame emine yoha upakonye ho zami duma unza yuka eumbaga iyo lo muho luwe gane talene o Togu, Azema Bidu Monya Yalona Jio Yata, Azema B, Ute Monya Lugalo New Alena Yoha Zami, Unzaiga, Amada Mainena Amada Mabo Zamile, No Zamito Nepidoga, Noma, Nuzumalo. No, the middle, maybe the one of my new Jumala. Shani Oshe Acho Zami Acho Tojo Acho Bosoho Miko Umbaga Zamio Amada Zayo Amada Amada Nukotishi Zamila Yo Umbanega Miko Umbanega. Homone di jo a no zami nga zami unzai ne di jo ikon jo thane nga ma yu hua nga abu unzai nga ma yu hua nga mi hua le nga ikon jo ne nga zami a cho me a cho so tse o nishi ne pyo kai ne di jo no zami ka du nga zami ka du no ma shen yu shi anna ni shangon na le anna ni ne pyo ni nga le emi ne Adua, Shu Pavaje, Koshune, To Pavaje, Gato, Pier Pavaje, Gadiana, Umpaje, a one of Munjiji on the Mele, Egamonia, Evina, Joha, O Zamiduma, Unzaika, Yukulaku, Matoyo, Hua, Yumudale, Nemia, Eodi, Umbaga, Chocho, the Yona, Chomachoina, Gila, Dijamajadula. Choyo dojo, Awano, Nunitasha Nuna, yet dojo, Jinasha Nuna, Jina, Pigoneola, Doja, Manyanil, Choha Yoka, De Tanyao, Gako, Zima, Lamomina, Rahua, Gala, Mungari, Gakao, Gakana, Jinaka, Janya, Lumina,